Ya, tapi kong avi duvo ha so nong ro tokori ba bai na di kiva po pipi ha so kinongon tako mitia ha so ong ro tokori bai na po nga man tadi Natasha Avictus Lajuta yo ita no kan takan doid pupusan om ati ko pusan ko kadi James Sham om hisab ko kadi Wita Japanese nga pagu ni no anangan so do mintong pai bago ditia diti ida Facebook do sa Bavi FM kya i pinapubuso da pason ngavi kopi vasian ko made dia su tambahot ngavi doi da Facebook da sa Bavi FM nai katlina mai de haditi maghiusi-husi da pason nako kasupan ko vago kafesta jam ko jin kopi vasian no sebab i jain ataka sipin awang sebagiti naait ko na hide ngavi kya kivadi naait ko na hide ngavi katawadan kumaday dia su tu temay mo na po do mo na kadung diti kasayimbaan dito ko diti maan nagi oi sufa no tambahot nga vi do TikTok do sa Bavi FM na ikadli na may diho diti katawadan kumaday dia su tu mamihi makinangaw mintong maza miti humbus maza diti TikTok do sa Bavi FM maza doi do WhatsApp do sa Bavi FM nga ingka nagi tabi na yung nga vi katawadan kumaday dia su tu niti tamay mo na po da popo buso da pason Johnny Upin kapi wasyan da ngosubab kumare diaw isay bagwiti aiso dongan diti aiso dongan ni pinapo buso da pason niti kapi wasyan kumatain sanan ka nga aiso dongan kozon po di audi ay tongan kyo Alish Shalilim kapi wasyan da ngosubab mantad manggatal kadi Alish Shalilim niti baham kanong mungkin ang odo hozo kanta kanda at pupusan kadi Natasha Avictus Lajuta sutanon do ati hozo ati kupusan ko kadi James Sham hisab ko kadi Wita Japanese pang hozo nga viriti kung ako ay ko jam ko bahutong pad minute ng sebab kung ako do abal tanibo do sebab diti

kaba om agen ko gompit. Bisoso mo opongo o kapoy kabasan oitan muka sauk kampung kabang do kotohong pedomiso Wuhan kotu diti. Namot komatan loji pengusapan vai kogopon duvo. Bisoso mo kotimpun tumanut bogisan do Wuhan kavahu gisom Wuhan kosizam diti.

Tapi aku ngavi variety sok pehan song hamin i notai mo dagai. Omiti no pang anambit dagai manta di Jack Poilis do mantad kampung Bantayan Inanam. Papayo do minidupagun i Erika binti Yingol di jam koduvo seminit min susubab di Baino. Tadaw ko apat ko padang baho di tibuhan ko anom daday ho idhamin pong kusapan likas kota Kinabalu. Mantad no do ko yadan iti do manu di papayo do sinakagon sungkani sinakagon lojingun doy nombor napo om tabinay walis om kinufangan no gingavi doy sadu om id samok au paninayhan sangyan sa konatinan di tongatiyagak Erika binti Yingol tumandad po da kay katandi ho Sontob Pinoy ho. Moy do atoy nasan ka sa Diyos susugutok ko. Kapayhan song hamin na paditing ang nambit na gay manta di Jack Poilis domantad kampung Bantayan Inanam. Papayo do minidupogun i Erika binti Yingol di jam koduvo sa minit min susubab di Baino tadaw kaapat kooprong vaho di tibuhan ko anom doday ho idhamin pong usapan likas kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manuri papayo do sinakagon sungkani sinakagon lojingun doy nambonopo o minsan ng tabinay walis kinovangan no gingavi doy sadu id samok au paninihan sangyan na sa konatinan di tangotiyagak Erika binti Yingol tumandad po do kay katandi ho Santob Pinay ho. Inkakaniti kapayhan do suang hamin.

pason ko iadan kuma do paganakan in atong kisadan do songhun di kopusan di hodi hansan avakas o ginavo tumogvang timpu ko iadan iti siono mantadagay.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasano gi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ya, tapi ko nga vitim po doko sa imba na toko diti nga di bo, na di, na di kiva, duvo, hoso, piso to non ko, do, pumupusan pa rin ko sa imba na toko, do, subab ta daw ko apat diti. Kapag uno pa nga tabi pintutunan, kadisainol pala news, ni Clara Paul Manjakon, sutanon do, isi ko ituhun kadasan, hoso, do, mabubos nga vi, mantad diti ka sa imba, bos kadasan. Dari, makatuhadan, kumatabi na nga vi, di mantad po di jam ka apat, tuhong apod minit no min susubab na kinungod ko sa imba na toko diti katuhadan nagi di tabi na nga vi doi do TikTok nagi Facebook do sa Bavi FM ipinapayhang tayo pinapos share di hiyo mitihambos do TikTok nagi Facebook diti do bye no katuhadan nagi kumada di tambahot kalaja DJ Den ipinapatonda do hoso nga vi no ngaw di so do susubab diti dali mantad po nagi diti do iti po di timpo na kangan di sudah kasi imbang itu ko kopi sama wago do minggu tisa ngayon ko po tumihan po sumukin ang wago kasi imbang do bosina yang pay tambahut sumusut kadahivay nagi do makin ang wago tiya kasi imbang itu ko di tida jam ka patuhong apod minit do min sa suvab deno ko pangavido namot bye bye.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Keturan ni boy sinusun. Makalai nakam. Manok-manok lembogon pinakwa do ampun. Kalang sama daun-daun. Betiru ayo penebau. Manok-manok lembogon pinakwa do ampun.

Pansin Rumano Rakyat, alap asuku ang parayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ang patandulon. Pabalno ng salinutilian ang ugama kasip kapiyo tampuson ang hurmatin, nintaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagipit rapahan sayang ang pansin Rumano na swangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapahan sayang.

0: Ariru naming. Ta, bayan sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tu kulut. Muay nga halani tu pasisimbol lepas sila rumos nga kulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai.
1: Hai no. Ruangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut lahir nungah itu kaya kasau-sauk itu ngaraman tu reno kapal kalulu animu amat kau yak liliwa palating rawat ratu mbah kamu kulut meta kapal hisi simbol
0: ayaming ilai gainan kutu mataki alia aku ampusan alah mangintawang raliliut no magitanom pana sanaman yak inyo mabanat nyak tulang kumut tapas nyak rasang no mingkual.
1: Hino kono po uman mukulut ni aku pi mutu kulut suang gula sinangan mo sampiru yak ngain to rasanduk nute tu gula tu nga kulut.
0: Iya oming ining kurangan kunyo gula no no gitio dirunti inumo reo malasu ako yo
1: pang kunangan nyak kriun kulut aman no.
0: Op ko para kupi.
1: Hey, ba kulut, kapi oke, angas ko maya mo'y pahisimbol.
0: Susuwa bakla maya ako.
1: Oko tu kulut ba. Akayak punuro mo'y sa loraw-raw hito, pahisimbol.
0: Akay? O say po yo.
1: Akay lo rimimi. Ang kuliban rimimi rapat, tulisangon no.
0: Alalala, maya akula. Inanya kom, ralin aku po.

Apa jingit mo manibuni rapagon manili rapay trukayagan manau ra siruk ruguang ngarapasambaloy ondo tagamin topot abig manabit togomru ina magibit mongoy rasuruga togomru ama suku pupus rupay namo kansayan ororo apa intara RTM teman setia Anda.

0: Ming, mana kun paking karita mo tu? Nakain si kagak rasa papati. Nang, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Aku anu hino, paino na kaunsap bonsai? Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Mapagun tu po mingkual. Makakisas. Karita mo no, ha? Makinibit, pero pansangaran. Ginyo makito mo no. Amon ka matutunan no. Sama ko po yung jaka mo no.
1: Hey, riyon to kulut. Aka pandai po ngayla mahiyang ratutupon no karita nilo no. Onsay po rakon to. Lenga karita no ro. Sino munsong rapakil? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, ako kraguang wing. Malasan na ka sumingon nilo minsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapi yan ayok to po kan rahu muna kulut.
0: Kan, ninyo kakudirun.
2: Yopot ngayon jam ka balu apat ngopor nga minit. Jadi rung ngopor nga minit. Pero gino makapagtutulian at kapagwatan pa na kondo pero ruwari mba resku pasalulan lagi noti parang kawalangan tojor rangarangan nondo rayus nababaya raki nagagayam raki rarunan mityo mayara live TikTok lagi noti parang kawalangan kutojor ramyun. Ay lalain lagi noti pag ko ngay tilay lakat kapwa ng kawanan liminasa mintok min ay lalain tojo tanpyo muluk payo rapa buka tako no minayan na mamar king lusungoy kya intok no maliuran kya ilalain tojo gitio bago niyo kurangan takaw ondo nangator rabilin tanpyo gitio minayara langat terabilin, mayara waan nomor WhatsApp may gitir konti kusung sa siya mapat siyang pusung tilu balu paring kemenangan kuto nyo ramiyon da kau rayus nasi simpung raki ra rondom lagi tiyo jadi rongo takapo ruo rimbay rondo rimbay nakalai rinto rima di sumbang rondo rimbay ininggalanan la makara kuragu muli rekono jadi rayus no rimbay patunggulan kubago rondo rimbay rinto rikedit Jake Lanjian kolondo logo pemalit rimba regitio nama timpok tojo ra ita kau memperamai ra oro ama oro apa ra rongo peram sa ribuan sila kau nom rongo ribu rongo peram nom oro minggu ra matong ti pagulu

gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo sa sanduk teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwitra inan apihah.

Assalamualaikum Mam Tabi Malaysia Madani kuma di kayong atin sanay kya dahiti pasari lipagunda Sabah it sangirang auditi Sabah BFM dati buditi kesalimbahan baras dosen talo jam itilang mus mantara jam kesiam tutuang gisa menjam kahapadam dua pitang atuang mempai kudaga di JOP ama kuma di kayo hit nuridin alam bat teked awasarun ka kita dah yakuti di JOP sekiranya pun harat tupon na da kayo mila di patalambusan da papahatan da hitid panguminan da to WhatsApp Sabah BFM kaya and teka mila di nagi man minkumin teka taping da hitid live ko TikTok Sabah BFM diti alalay na daw nakaruba kaya and then iti tatuang na bay na siminiwata ko dat minangukab live na TikTok Sabah BFM damadamad na ko dat maginangaw sinding tangaramay dit naulud ko naman ta datatuang diti. Adem mirumuru mata kau no napahit pirumaan di tangaramay kya adem kumari kayo hit mamasa nagid tindalanan no timpo diti mamasa nagid papanaw karita kya senang-senangan diyo papanaw karita pintang-intang diyo nagibang iwanan talikod te kay taguang may datatingali gadatan dat kapapanahan gisam karikatid walay teka hinangga napatangayan diyo kya asasa nangat karirikatan ay say kamayan dit kaligaganan kantakan dit au ang sanang kya adi ang pinggur pangalan sana at ang alidas ko ngawin dah sanangat kanunuan dat kausinan iti taraw bay na tiki taraw tadaw di tabantal taraw tadaw miti lambos ama lansan dat ang sanang ngawin ginawa

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Ito pinig kami na jam kasi ya, matalo na ba naman 2 minute da tatuang po si Cody kayo. Hit ka kalami ang pahidaga da itinig sa limbahan diti. Hit makinang umaya da iti live da TikTok. Tay kay makinang umaya da tar TM click. Tay ka hinanggo na po pakinangan do yun. Alansan da talihis ko karangaw. Sinding is sinding da tangaramay tatuang da ba na. Ama sabagi da pangimpunan tako itit ka sa limbahan. Ang baras dusun it sa Babi FM tatuang diti. May kuy kayo prango sinding pinikiano di tebine tambalot ko di man sam sinding matari JST Alexios kasaraw nopo nang kudaha kinamata ko sa Babi FM senang kapia.

0: Ginawa ka sa rin, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinisinindit ako sa nang, sinisinindit ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon,
1: Sabah FM.

Ito pinin kami na jam kasi yama pat na pa ng 5 minute da tatuang kakal ko miyang pwede ka DJ OP hindi ka sa limbahan diti ka sa limbahan Boris Dusun hindi sa ba VFM sanang kapiya pansikaw di kayo hit kakal miyang pwede ka diti id live da TikTok megal di Kelin mantan da hila id hilir nabawan missing iloh da Boris Dusun kadao pansikaw kumadi Kelin sundung da murut kakayaw lang nga kakal yaud makinang auditit kesalimbahan Boras Dusun. Hi DJ Kadiotung Ponsiko. Anak kasuang dayti live ko TikTok sa BBM. Megal nagi di MM Suk. Nagi de kuma di Tepinay site. Tepinay Kongkurad ti Madang. Ponsiko kusenangan dayti tuang kumadika Ponsiko to nakumbaya dayti live da TikTok sa BBM. Nagit na kumbaya minamasan dahil tiyan panguminan dahil WhatsApp nagipon si kaw di kayo kala di walingay dahil mamasan pero maruma kaw dahil panguminan dahil WhatsApp di latay ka dahil id liwang panguminan dahil TikTok may dahil ramaramay tiyan pero rumaan takaw tatuang dahil tabay na kita binikaw bam kinangwa takaw sinding dahil katilambos sinding pinikianong di tabinay Ozil matadid kuningaw sinding di Datu John Gaisa itiraitan dat minyagal o sin sing pain sulung ya sama BFM asanang kapia.

Ginawala ka sa rin, kasalimbahan, Bros Luzon, kasalimbahan, karanhan o sinin-sinin dito ko sa nang, sinin-sinin dito ko, his.kinawa. Ay, sa nasuway, kasalimbahan, Bros Luzon, Sabaki.

Ito pa rin ka ba yung na-jam ka pa rin sa Duro Minute da Tutuang? Man ko pa lang alanga di kayo hay tit kawayan da tawan da suwab kaya kalukalum harap na ngayon di suwab bamailan ta ko mamalan nun wakaradya dat kasudang iti timpo-timpo dat madrasam apa nang napad susuwaban ay sa rasam ang panang napad at susunapon nga madibot mi waya ganit idpipira kayo na ni labos kakadayan. Panang tatuang madibot mi waya ganit idpipira kayo na. Adiya ma pintang-itang kau na. Kasari kau dat amantang iti tanuh kawayan datawan hila id laman webrasmid met Malaysia. May datilan to kau nunung karajat kasudang iti tipu-tipu da madrasam diti. Ato ka madrasam matiti, madaron ka maudi ka pumutong na bayna asan ang naging mamansaya ko sinsoh dit naraag kam tayo ka adiham mamansaya ko nuride mamansaya ko dat barait na bayna augyad kapindahon ti bayna ka madrasam adiham ilan takaw nunuha ka radya nunuha ko sudang iti tipu-tipu na madrasam kaya. Adia ma sinding dat katilambos perangan kedikayun pamilihis ginawa iti tipu-tipu dat rasamak nang tengah tuang ditik ya sinding man tadi siti pajahamin sorry sorry na po.

Bine ka wara pipira po minita mari kita jam ka padam dua pitang atuang pun sikau di kayo hit na kampai di ti keselimbahan baras dusun. Manta di jam ke siam tatuang pun semak na di mari kita ti jam ka padam dua di ti iti kapupusan at keselimbahan tatuang na bayan na pun sikau di kayo hit na kasiwat mamalakaw di ti konti di tino. Am nagit nakapatad at pasan da iti panguminan dat WhatsApp pun sikau it nagyong kap dat sinding. Alang sandat, nalihis ko karangol sinding-sinding dit na ko ni kod tutuwang na bayna, mamong kapirubat ako kawagod, suweta daw yako, di jubihin ako pa.

wikanowiko posiunku, wikanowiko hanganku, mantar di pokusku. Ba tapi nai sinding-sinding dusun aso namati suai karangan di koyo nga it sabab BFM namati it kasalimahan boros dusun no osonong no he

Kuno poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman yun bali ratukir-tukir nuoro raja kerajaan nupahun aktiviti alap uman yun bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiyun rayus aktif yuhino. Ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliah mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng upusor kapiyahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.

Pansin Rumano Rakyat, alap asuku ang parayuson kanoponan sa linutan kaulayan, alungan ang patandulon. Pabal nun ang salinutilian ang ugama, kasit kapiyo tampuson ang hormatin, nintaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagibit rapahan sayan ang pansin Rumano nun ang swangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila.

0: Mantat Dogo, Jacqueline Liu, Noikot Vinasi.
1: Pakinanguno do ko sa himbahan, Boss Kanasan. Isan ko tanobon, papar om tuaran, sisam ko pa ng duho titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam ko pa ng bahu titik sisam FM. Doit na ba kuno po, kinungono izikoy, doit sabah VFM, noy kot binasi.
2: Musiko tadakaliti, sisam na pa ng duho titik.

0: Apoy, kung naging mambasa din, oh.
1: Koy ho, kung naging kani, anang anto ko mambasa?
0: Isyaw diti, nanduanan, nani. May na diti, timpu iti. Sabi-abi ka pa ihani, pampatuntu na to ko. Tono, saan na po? Anumano? Abal? Susuzan? Abal tahasu? Susuzan pa yung susuway nga kiva? Abal nga kakal pa yung bago?
1: Aw ko ohin mo nino, mambasa nga kiva nagikabos yan. Ano igiguno na po nga kohilasan mato? Kaya ho ka nagikoni nung nindaman mintong do screen? May gadyaw din no. Paghuhuwi, aw mamaguno sa min mato? Nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Miyaga ko papapay na bas ka niti. Aw mo, no po mamamayin zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyang pay mambasa buk. Totopot na po nga, kaguguhi kumantad po kikitanan buk.
1: Isyaw di ti. Ano buk minahin no? Pabasal zo pa hide.

Ay, pwento not na ino. Ada na di pwento na yo. Maki nang uzurok pa yan ang hozori ko hiyas ko zo. Ay, sana mati subayo. Ito sa himbaan boss karazan sa Bavi FM na ikot vila si Osua utamoy mo.

0: Oy daw, indama na ko sa isi daw.
1: Kada ko'y daw mo, oh, ano na rin makay masan nung automanod ko tula ni Talonalon.
0: Ay katapatimpo kalamazan, kinumo kay gaganan italunalun, noy handa tutulus kayong kawas, kiva pipio sabap antakan kay gaganan italunalun, sabagi mo mamaguna, kiguna tamay mo takaw, datumanod ko tulan, inakatanto, om tamay mo pisaw-saw.
1: Paguhoy na mamanaw, palano no pamananu, nung osan ko titiodoptoy navuk, pahunta no pamananu.
0: Tamay mo tumanod gontob inidaw, din

0: papinglahan. Bion somin idisan om somin pagintangan idovi paguhui do sumampaping dolahan.
1: Tomoy mo tumanud ko tulan italunalun idpihisangan lahan. Miampay tumod sengyan o kita sumbu paingikit daagang toy ohiso om panak ko paguhuanan kumadi mamamanaw gakod.
0: Ivado na minsamokoso na kulita itpaguhunu, itpo ompus timpu, tukan takaniti, adadi ontononon tagazo kohigganan.
1: Tanudo, kalalahano kumohigan, sengyan sumampaping ko daidlahan gibang taivanan, kada sampaping nung opiduvo ginavo.
0: Kada da sumaguhu idnuzudan, toy kada kahasa mumaguno di lahan tapapo. Oka na po ko au magobi di mamamaguno suvay nga kahigganan montok savyavi mamamaguno.
1: Ivado, misisisip ipiahatan da kulita. Tu iti, kahigaganan da kumahigano om nagituhun suvay.
0: Hansan pintong dato ko tumay mo montok tumaguvang pamanan. Kada kagabagabi talunalun om onu ikiguno na po paganakano kay kot iti katon id kumahigan.
2: Hi, Kopi Wosian. Izoy Brian, mantatambunan, kanomi kinongaw, kusimban, bos kadazan, abasibo, doitin na po itambunan, o ngaw kusimban diti, e-frequency, atusto, itik iso FM. Kinamay ka ma?

0: なし明日は会おうと思います。
1: 고소힘반모스카라잔레이코티나시
2: 레이코티나시
3: 어수와우토모이모
1: 잇케니가우노봉아시장모부른바호티틱이소 FM
4: 투미호무스멤파이비제에덴
5: 렛사바 BFM
6: 고소힘반모스카라잔
7: 레이코티나시
1: Diba yun o, jam ko nam nung usubab in pagunda ko, tapin ay kong avi, kapi po siyan nung usubab. Kapi po siyan kinaposikan do usubab po do tadaw bay no. O, tadaw bay no, tadaw ko himo, tako na di do ibuhan ko onom. Papadam si zam buhan ko onom, dubangay mo, dubangay po dam onom. Ansa na ba si kinaposikan? Pintonda no, do tumaguvang diti ka po si zon do insan po bago pinatak. Mantad minamangun tawadan tako kumada minamangun dahil kasipatanin naikat binasi kakao tako po da miyampay da kanu manapanay da nuna pa ababazan hobi na ko za miyampay da paganakan tambahut ang kalajia ngabi nadi o montok tadaw bay na hansan da atuhok iman imanon nung aw atuhok nga tabazan na po hobi na ko za iti kahidasan na tinan. Ano'y kiguna tamay mo datumanod ikaw manamong do kahidasan? Nung teka sahagi na kiba kasibatan do kano mo'y pakiusap dahil hamin pangusapan ano kasibatan diti? Tapinay ko nga vi ko sa himbahan boss kadasan do taraw diti mayampay ko na kay Zaw Dennis Primus gisom na jam ko si Zam do ngusubab. Ang paguna o ngunin sa pali paguna jam ko onam tong podminit do ngusubab diti Hisan ko si Yezu do miyampay hozo nga vi inohud ko montok na ko sa himbahan boss to ko kadasan na ikot pinasiyo suaw kamay mo. Bahamay daw ang banan tapinay ko kinoto ko ti hozo ko pagu mantadi Terry Peter. Iaitanda ginavo ko ginavo no.

Ozo di Kefesta J Makujin Clarice Majigo Oswalam lagi Juliana Andreas Gumompi ngan Ozo di Gumompi Ozo do kada san baino jam ko onam apa da miso minit lagi bo do do ngosubabin pagunta ko tapi nai kapi bosya nang ngosubab hobi na Ozo di katatano do makinang ako sa imbanta ko diti pangukab na iti hibang kapabalan social mika do TikTok omliti a Facebook WhatsApp ngabi tapi nai ko ngabi dai ko do kabasa do mamason kumada tambah nga video zu onung kiba do kasibatan zu do papaiho do onu teko aku ku dati ko sbantavan do kinai sanan dia zu do babay na dipi Pengko po tapi naiku ngabi osusuva paditi tantu da basi anuiti kansanan toko Pintonda da tumaguvang Muntok paganakan di damin, tamay mo popo kita nangingis teko kidum tomis. Abi na kaso ipogadan dati mo'y namuna po. Katubong kaso mo datamahot tantu do omis niyakan. Pakitanan, tanda da kaswahon do kaposizon. Omis tiyak no ay gahong Frederica Mojilis.

0: Pio Pinay Zandi Opiot Kadi Tepinay Justin Juani. Tepinay ko nga vi kivara ko paihan na tayo mo ko mantan di tambahot kalaja Elis Marius. Opi mo siyan Elis. Opi mo siyan ng usubab. Tepinay ko ano na ti ko paihan ti kakamay do ko zubo do italunalun itim puliti kinangot ako.
1: Kapi mo siya nang usubab, Dennis. Kibalit ka pa ihan. Iti na po nga lahan po nang tiki ba baik kyo, Dennis. Kakal po do, his, do yun, na po hisud lahan kiba baik. Dadi, isay na po nga vito pina ito mahebi o bas mamaguna do lahan kiba baik nga. Kami na ko sa kumadi, pansakazan dito nini, kamay di nga. Daw na po katama nga kadaan na pamanaw deadlahan kim bike by no kyo kakal pero na kohizod kavas po hizod duvay kakabo panang ti Bukit Padang daw ko ni pondukan kumait Bukit Padang kiva iso wire dolo tilik kita kazo di na nasambazan do kuvo kazo dadi masumok na do kontak tuho kulita na manaw dadi ikulita tagazo pun ingat-ingaton sing anda mamanaw tumahib to ina po sama ko nakagas sama ko nakakuha i wire lotalik ta kaso dadayo itlan bundok kumait Bukit Padang

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumina ko dumay no jam ko no 4 himo minit no nga suvab id pagunta ko. Katawadan, tumiyang bus miyang pay dagay, miyang pay dagay din kasayimban bus kadasan no nga suvab tadaw ko himo diti. Ano i ongo teko ababasani ongo di suda tadaw ko himo tiki tadaw ko himo ay sanasubay hozo sangkotoon. Ay ka jam ko 2,000 minit no nga suvab diti. Mga di nong audio sa kapayhan di Elis Marius di nong suvab di bay no. Lahan po nong idki babay au pamiho do avazan monta kulita tong nini tukakal ahoma hom po avay ahom na hizudan mo basa da asam tasapaw di kaniyam lahan ki babay nadi pagyum no da lahan pudahi na mikot na ikotan no kada basa da day ho da timbuliti ang kiba na ginantakan while the nabaan da kazu tadi penong deh idlahan Bukit Padang kadi Elis Marius tadi mentak kulita di tongosi bo ay tanga talangat tangalanggo ba kawas au na dati kawasa da maza deh to on talk the while tadi mentak tabinay ngabi i masa di tindahan non mamaguno dalahan moy deh kada pa maza deh kyo giyom na lahan suvay, panangid ko ta kinabalo diti. Sabi na ikaw, kivay sa kapayhan, pahamusan ko, dadi taunda ko, no, damang kinangaw, bo, nehan, no, kagampit, dati, no, kawalisan, ikiguno, no, kay katanzo, no, moy, panakadong, no, itimpo ko, iadan, kinawa to ko.
2: Kasoyimban, Boss Kadazan, manak diozu kapayhan.

Tapi naik kong abi kibariti sa kapayhan song amin omitino panganambit dagay mantadi Florita Janarius Inang da mantadi kampung Inobong Pinampang. Papayho dam ni dupogun i Cornelia Salajun di jam ko padam duvo opadam duvo minit min susubab di baino tadaw ko himo ko padam sizam buhan iti ko onom dadaya it kampung Kimoligan Inobong Pinampang. Mantano da ko edan iti manu di da papayho paganakan mambasal id kampung Nosob Pinampang. Om santab tapinay walis om kinawangan naging ngawi da isadu tay ko id samok. Ako paninayhan sangya nasokon atinan di tongotiyagak Cornelia Salajun tu mandad po da kay katan di ho santab pinayho. May datahinasan suguta ko. Kapayhan suang amin napaliti nga namin dagay mantadi Florita Janarius Inang na mantadi kampung Inobong Pinampang. Papayho do mnidupogun i Cornelia Salajun di jam ko padamduvo o padamduvo minit min susubab di tadaw baino tadaw kohimo ko padam sizam buhaniti ko onom do hyo it kampung Kimoligan Inobong Pinampang. Mantano na kaya daniti, manu po pa iho paganakan mambasal id kampung Nosob Pinampang. Om sontab tapinay walis kinovangan naging ngawi dahi sadu tayko isamok. Ako po dinayhan, sangyano sa ko na tinandi itong otiagak Cornelia Salajun tu mandad po do kay katani ho sontab pinay ho. Ingkakaniti, isa ko pa ihan do swang amin.

Tapi naik nga vi itpasan ko iya dan manta dagay dahil kasayman boss kadazan montok pagarakan inakotaguvang timpu ko iya dan niti siyo na.

Bugan magapon ka no ngaw di sudi man tadi Christopher Christopher Gini Lloyd Hozo di ha pina pini ta tagadan mo. Dabay no jam ko tu para miso minit do ngos va ipagunta ko. Abasa ko isa du vo pason nga itin pa nga ko gambit kaso do ababasan ko da tara bay no. Izo itikam ting tikam singkam mantan taman keramat lahan tuaran kota Kinabalu. Kadi tikam niti pipasya ng osubab kumatamahot nga bida isa ba VFM na ikot binasi naki DJ tika mamobos na no, ng osubab niti ka paintone da na iti na magkinangaw na hozo nga bi iponizan ng osubab niti hobi po kozo hozo sangkoton tu kahahangad kozo ka oso ko di sumukod nagi may na sangyan ko ng hozo sangkoton ino ngabi tangomohoing o andaman kadi tapi na itikam pentanto na kozo kapi po siya nung suwab nagi kumadi Lucia Tati Bibi i Helen Yong Joseph Potilo i Morius Morudim ami Florence Boyjol i Richard Binginos Florita Kinajil MJ nagi Flora Kunus ami namasan ngabi masa na Facebook Sabah VFM kapibos yan dong suvab kumadi azu mazak na TikTok nga opulakis kaza yumon na po Sabah VFM pati amusan ko tapinay momohis na ginavo kananangan kaza da tapinay o gumuan ng ano sa uliti bunga ko id ginavo ko bunga ko id kaposison ko January si Paji itino pa nga painbida ko sa montok na sinava de ka savo. Tadi, montok di kiva na pagkanakan savo om san savo. Kasunong ko sa hazaw diti na tahinasan kohis ko sa kinangot ako.

Gordon Paul Mani Ulaku. Pagudi nong di Zuhazo di Alice Dison Tungkasip. Kuang habi apat peminit kong ako do ababazan hozo sungkotoon. Patimusan ko pa miyempay hozo sumusut diti tapunay ko. Iso hozo da piginavan mantadi Petrova Katrina Vaza Pipusan.

0: 明日は会うと思います。
1: Dia gadi na batos ko, nakadandi ko. Tamanay ko nga binaykot na timpu di tikangan. Dia zuda hozo song kotaw. Kapag uda kao ni ko hozo kapag uditi. Kapi po siyan Judith Thomas na Facebook Sabah VFM V Good. Kapi po siyan ng usupab kumadiyaw din. Om sarabi ko tutunago na inamon na po. Tabi ibasan na ko imo. Hansan tamay mo. Toko na ohidas. Omoswaw na kinaposikan. Dongo suba bay no mi pai belakat to sima mantad sabat ka di Judy Thomas. Kotodan Judy Thomas Robert Sipanal de Sugud. Kopi po siyan ni diaw. Sabi bitan pinay tamahot makikinaw tanguhi kanuditi anu abal dia suka. Kan sana na jelas to koto mai mo mi pai paganakan di kaupusan kota Hodan tabi pibabasan. Kotodan di Elizabeth Beth Lucy Linda Liduis Ambrose Steven Tati Mazak doid Facebook Sabah VFM. Tapi pasian lagi dia oi tapi nai ngabi mazak doid TikTok WhatsApp. Dadi tapi nai ko ngabi mai do au ambanan nembolahan kadi samunting unga sutanan kandaman di kampung di Irene Tadius. Gompizo no i Febi kadi Island Mojilik kinangotako hozo songkotone.

tahu hozau na kapaguhu di nongau dia so tapi ko ngabi mantadi samunting unga nombolahan kan mandit kampung di Irene Tadius gampizau na i Fabi Island Mochilik oh da bai na jam ko tu apat ke pada menuju minit nagi bodo do ngesuvab id pagundako Pinay ko nga bi, iti api habanan sa saban sa pamagunan FIFA 2026 Maso Mazuazo. Manta ko payhan do tadaw subab na po. Do jam ko tahu min sa subab itpihatan group D. Tinimungan D mo. USA om Australia. Tinimungan C na po nga jam ko onam do nga subab itpihatan do Scotland om Morocco. Tinimungan si na pangaypiatan Brazil om Haiti jam kabahu taong upod minit na daong subab. Tinimungan din panga Turkiye om Paraguay jam kapada miso na daong subab. Iho o pibayan teka pihabanan sa saban Nimbul sa pamagunan FIFA 2026 na muntok tanaw subab na tumanod tinimungan ngabi.

0: bana manamong kahidasan kyo. Abi na kazay kiva angodan, kiva ugadan may kalaja patay kain ko. Tamay mo, datumanod gantab kahidasan. Ang patiamusan ko, iti azaw sang kataon, tabi na ikaw, paguni na.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tapi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tentu kiva tapi naik di pindi kau dari datad dahamin. Maso minum kopi. Pengongau dok saiman iti tukan nganu. Dan mungkin ngau hozo sang kataon. Kina ngau iti hozo mantadi Jovita Chin kaos da ginavo na kada katanod da kumaus kya. Kina pang hozo tomon. Susu tanan hozo di Datu MY Ismail ontok kopiantok mato. Hazaw di Datu John Gaisa onwo no kaginavaan ko. Bakit na mo to ko?

Pahing ko na tabinay ko nga bi na ko nga da hazo sang kataon. Tantu kahis ka sa naginabo. Kiba na damo kiyuni da hazo sang kataon iti nga ponizan ko pa inakohud kya tabinay. Anangan zo po humbus da pason Richard Joseph mantad kampung bundung tuaran kapipasen ng sabab DJ. Kadaw kay mo di tipi umbasan kumadyaw. Then Sabah VFM Noikot Binasi. Kapibosyan ni diaw bangay Dennis Nicholas Yang tabi pimbasan Noikot Binasi suaw tamay mo atahodan kadi bangay mantan daiti pason maza day Facebook Sabah VFM bah masa dari pemenan, mai dari hamin pengusapan Queen Elizabeth. Amihan no, anuak kesibatan dah sahagi dah kau mau po, tapi nai hobi nak kau sah tadau bayi no, kita dati penubungan teponsol, dia kan nak kau sah dari hamin pengusapan kada hibai. Katawadan na pasan nun iti oi Red Devil. Kapivos yan nung sebab tambahot ngabi. Om kumadeo DJ ka. Kapivos yan Ignatius Papa. Do mazak na TikTok. Kapivos yan nung sebab kanun iti. Ami Mandy. Kapivos yan ni dia makyuni da. Hozo di Rita Modulis Izo Nahasadan. Pahingampay na ginata ko dahil kasayimbahan mo sa kanazan na i-ababasan iti. Bahot kaladya, Rafael Pinus. Shelly, pivosyan ni diyaw. Katahodan na miyampay tamay mo dahil kasayimbahan mo sa kanazan. Kinakata ko, hozo, sumusud iti. Mantani mo'y ni Simin, ongo ku otuni. Susutanan hozo di Ignatius Lucas mi AR Sorin Latino apongapo hozo di Moini Simin ioitan Zikoy Mintutun. Simbahan bos kadazan hozo songkotone.